0: na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba idan har hakan ya faru A wannan sa'in waye ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke ƙara nisa Sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta koda ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
1: Asha datar da na sanya ta ƙari
0: Just ba na gaya muku ba
2: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto updates ka rufe manhajojin da baka aiki da su ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne
0: a'a me ya zafi ni fa bayani ne kawai nawa ka kula da datar ka dan kar waya ta cinye
2: more datar ka kuma leave it on red